Bantios, bantios, si kaming gilis ka kumawa na hayek, chika na kwakip ho, nalumpa na si Cleonal, o ito na pali. Nang balip limahit ng lirish main sahip, o kay rilbala, o kay rilbala. Lirish limahit na kile main sahip. Kanap bars, kakanap pa rin. Askils na yeli.

Loco, me cochra balta li Dios san. Shra bali Dios, banun kich angel chanchal cacho. Charala cacuala Dios chanchala caus chanchala cuano chanchala meseu. Aquí estoy li Jesús. Uchra bali casquit injo nacnacara kiplao. Racho kesca como ninkana canao carutin tiere. Cuando cobra hoclo que kikosh laish. Tekin ka. Kuitrahtialak na kurahok halang nakaliru chichoch anakwa. Lishra balki muko bisbilta. Masik shatril charahak. Masat shmachikwa charahak. Mas panun ka us chagwe charahak. Pero lao na katye bas kabinak okak si atinak chikish ak lao kuit chisumeng. Masra bali kaskitina. Ya is kaskitin muko kamaanta. Anak kwan Diyos kutpache ko li Diyos, charo takara li Diyos. Charo takara la lepikas kitin di kwan kip saray lalma. Matyoko chak chishpanong kil, ikataklang kil, katya kwan kip bitya kanak kwan sa kakalipal. Marikin katol na ksyoko, charo lang kil, itya marahya sestike. Kuya sestike mag-ahtala tiyoko shpanong kil. Kuya tiyabil, itaklang bilat, chishpanong kil, lakangel, Mukosh rapal talikas kits in yogata. Pero kuis naksaj o lakaan arang kwali Diyos pas atyuchiru laningkili kwan churo ilal. Ani aiking kwali Diyos na kwan kikosh lalesh marikine maarang tataw li Diyos arang sa iglesia. Tiyanak arang kwan pero tsakash kalabu li Diyos anaw lao kanak tiye charala kakwa chanchala chol chanchala mitsewo chanchala kwa ut charah kwila kwa sa gusin ko nakunakara kwilao. La atyan di Jesus reliquinke. Charo nakarakip lao. Ay, kwanak inkaninaw ishka kumona. Kwanak nakashiwa. Katyak litiakhel. Nakapinak kwan kwanak siyakhel ika kumon. Karun nakamano. Chik nakashiwa. Ay, yalan ti ispon. Kwan kung sera karan taktok kwan kinchak shkwent San Luis. Kwan kung mantyo shikwa Dios. Kaksut iliran shmusik lishmanong kre. Halikaw Antonio aran shkwantyo. Nikustan nak mapusila takatan kana nak sentrol persikis ni. Kwan kun likun kapal surailal chan. Ma ani na ako kripal wana kristiahel na onok chan ke. Pero la insin tiye chan. Sika ko chira mingil wana kri Jesus na shi. Kwi chan chala kwan chan chala kaush kong kachak chura lingili kumon chan magatako. Arash naksin chola nakwana. Lishra bali kaskitin mukosh magatashkwa mukotashkwa talikwan kwi magkwan karu raila sa mas jahel mana onok jahel purgi kwan katrik ili kwa Jesus kwi nakarali kwa Jesus ko charu nakara kwi blaat magatako. Kito katrik ishra bali kaskitin aan nakshatulak chiribala manak churulan ingil marish kwa klik sa shkabal ishkwan kilali Jesus. Arash koto nak nakarala kwa sa kutsin. Kwe utika piyashka piyash papangil yokat maka yokat. Lino ko shtaklag wili kasusa yung shtrapalip, shtrapalkip, chiku chikibilkip. Shtrapali diyok siyan chal kacholo. Kanak mandiyo shkabingkil shkakumon han chikwe usyak linalip din nakashkot palerik ini. La esli yung kwa richak sa shkabali kak angel. Saludo desde Arkansas, mandiyo shk. Agi en San Miguel el Alto de la... De la reinita sa yeshepete manteos kabingkil aran la reinita ng kese ila chol aran yogat chak chokin chakwilbal chitap chitaa langkin lain lah Lucas manteos kabal kwa Lucas manteos kabal kung suchik na kanunsili es sila na shoraka istum singkiri hun halanchik shal halanchik kolon kat kakale kamaan di kak angel li empresa nalsa Saya chepete narsike narahep na balak angel rek angrek rek angelak sali marahre rek angel recosecha de mantenimiento reli palma linache chimal li empresa contrato planilla litogle rahlal 15 dal cual li bono 14 aguinal utli tiempo campamento reilang tekem osut chiruli junkutan cuando aquili pelepal reshik chikangelak
quali aquili ban le ban quan aquili segnare li internet marli wifi na che manre

0: Manteos ti kabinkil.
1: Siempre contigo.
0: Kabinkil, manteos ti kabinkil, tokaran sa liyakun kabal, manteos ere halanji sin tochak. Manteos ere, kuitin taulin, kuit ditiskwa likwain, chapan kabirkwana. Kabikwan marikwan siya tibak chakikin, marikwan siya tibak chakchankin. Mantos si kabinkil, sa julo si chukere, li juge si kabinkil, aki en kabon, chan ni kakbon, bendisyones en mantios. Mantios saludo desde San Pedro, San Jose Petén, mantios si kabinkil, aran San Pedro, San Jose Petén, kwenke si kabinkil y kakumon. Aran sa ston rashtul kampur kwen karcha, yocha si kabinkil, kwa Manuel Rechben li suma din kana Josefa. Manteo si kabinkil aran sa chalo si chokere di choke si kabinkil ani te kuit laka ba chani kumon lain kwa Marcos lain kwa Marcos ni kiyong lak rahlale rikin kaila ut eku manteo si kabinkil na kaket si num tahanak sa ilet o manteo si kabinkil toh aran sa lehong kabat saludo desde San Pedro Ashquilat manteo si kabinkil es kaskitin manteo si nak nakuera bichak manteo si ere nakuekul sa lehong kabal. Anak kwan sa kail na kto tiho kung kamukak. Sara kus as takay ko na kimpich ka kwa Jesus siyan chani. O na kakay sa shrakik. Ari belis si nakat kuil. Pantayos kaming kilaran belis. Saludo sa kwa Hector. Pantayos kaming kilaran siya kasi. Tos kaming kilo na kakay abichon ka na Sara. Tos kaming kilo. Tiho ako as kakumon. Kapag kaya's kabali ka kumoni siya. Kapag kakleo siya chalak Diyos, sa siya kabali Diyos sa kuwabi, kakulbi ko sa antil mo si peho kanta siya. At kata ang katyukwa Diyos. Kung kwa kung suchik at kakwa ano ko lak, sa siya kung kabali lak, di ka kumona. At kung kwa kung suchik at kakwa ano ko lak, toksa ba? Bela kwan kilala, rubela raom kakwa. Mateo siya kuya kwa Jesus siya likutanayin nagakili kanali. Nagakia kaya charuto kwan karin sarjojo. Nagakultikan ak ahilus listimaru kataklangkil hanla rabal siya kunilikat kakwa. Shrabal siya sa arabal siya anchal kachol siya anchal kametsewa. Anjo kasi bala na kwa. O chra bali ba kwili kasritin ho charo na karaki blaw. Kanat kwa Dios, ning kana beb sala kulo bali ka kumon di suera bichak. Di suera bili ka angel juro likutanay. Chakulep, chaperesiep, chakakalep, rikestimala kwang kilala. Marikwali ka kumon kwang kachuray lalat kagwa. Atat kanang kwi lao abanan la atat kagwa na kanang mare ukwang kebli ka kumon si shkoli kam nakay ka na beb rubela ragulom rubela kakalom kama ukanak ning kashta seba in chaku ya chaku pantiyo shat kagwa li kanalip kita kakirak la chaku yung chating kaya ba kwi li ka kumon inagkakalat sa likongkong chiglesia. Nosot kong rupertosyali kasantil papa, li obispo, li padres, li hermanos, li hermanas, li laicos, li catequistas, li ministros, chishkunilak kuyat kakwa li nukog angelak sa akong komunili. Nang kanap rupertos mo chlalago, li katyuam chikulah-kulah. Nitsamah kuy chakuat kakwa chishap li kakumon li kwan kep sa tsalama. Kwangke sa hospital, di kwangke sa beri mahon sa kul kung choyos kwa churu kay churu likuta na inap kagwa. Nins ama kwa Dios nakchat na chokri kine. Marachat ako nakchole ka kumon na rin nakchisik ang chisik chistang angile pat kagwa. Hukan kwa Dios ana ining kanap sa lakulo bal churu likuta na ine chakulo lihun kapal kung sut kung rubel chosha. Sa naklatak e chare chuskunil katyuam hanain ng kanap chukwe-chukwe Diyos chukwe-be kakulbe santin musik e ho kanta siya Mandeo si Kabinkil, mandeo si Nakyokis si Kabinkil, dahil kasala si Kmano po er sa lehong kamalis ka kumona. Okay, si Tumisigil si Kunakli, kung sa takli er si Lala, si Shanto, elok sa lehong kamal, to hulak si La empresa Naisa Sayachepeten Narajep na Balak Angel re cosecha, re mantenimiento, re li planta, re li palma champe. Lina Yechi, la empresa Chan, li contrato sali planilla, li tohle pal, rajlal quincenal, Juan li bono 14, aguinaldo utli tiempo. Cachcrojun. Li campamento reilang se kem por su tirujun kutan kwan bele pal kwan bele bar el chic chican kala kwan akwili ban le bal kwan akwili señal re internet mara kli wifi fana che mare so li campamento sa spen li olor sa spen la po nasi man kuna bicicleta re nakta peta kuxisa la angel un sábado tan un sisa la sola angel ut un sábado ta la cochoch macali Angelac Domingo o Tojbilac 129 quetzal y 75 centavos a Tojman Kralalcután. Quilli cam la junca palma la yo la junac la cachin, na que mal y permiso. Que billy botas de hule chich ut lima chalchimatan. Lina patsman canain, hunch copia el DPI, hunch copia el. La suma tiene malas utlana la yuqua fotocopilanit quimaca li empresa narisi como li asila naruna kat pakokchak sali recursos humano sali 55 94 55 52 reshna bal bar li chutla dipokle bala 55 94 55 52 arantes bako krik ide dikakumon dah echal esilal hoganak handi esilal na kanumsi to hulakchik kanumsi li esilalain to hulakchik kanumsi manteo si kabinkil nakikechun numta henak sa ilich ol chiruli kutanain chiruli ekukain kyal ukuachik manu ko el sa lehong kapal. Okay, es que bal speech li kakumon kakwa Jesus chan chalin chonin pa chan anteos di kabinkil to haran sa lehong kapal kana kakwa kaskitsine anteos yare yugues di kabinkil sa ito lehil cho kere che hunilesh la esli chokes chika mingile chiruli lo la eku kain li dios chikana kerikin li dios ta shak choy benin choch benin kere kabiak ma hunak li kabish pan kanen tash bish li kakumon kabiak chikana shlokon.